같이 헤이 머리여라. 에레레가 카라가 기약할때 외대로 부마히네 마을이 덮고 있대어라. 레이라 때미 히마요하 기약할때 에가 카이하카와에 노호와타 후와 네이무아이 토쿠바로와로 에미히아나 에미히아나 에미히아나 카타기가로 이마타카타카 주키테 호키야가 누이야쿠페 에타쿠네니 타리티 에노호푸키테코푸오파파추아누쿠 에노호푸키테코푸오히네누이테포 에 히코이 토 히코이 키테레레가 와이루와 키테 카포 와이루와 에 하이레 에 하이레 에 하이레 아츄라 에테 흥아라 마레나 마레나 마레나 키아 타타우 카토아 카티마 타타쿠 코레 로페네 코와이 테네 코치로아 타후아 에츄네 Kamoia kairewa I te kuini o ngā puhinu I tonu awai mirirangi tapairu. Nā rāua, ko haere ki te rā. Ko taka moana, ko te ururei, ko te uriha pāinga, ko te rerenoa, ko te oki, ko tatiana materoa, ko te rimatakuira, ā, ko ōriwa. Kamoia ōriwa, ia kākā mita morunga, kā puta, ko Francis morunga. Kamoia Francis morunga, ia painoa mapi kingi, kā puta, ko Maria kingi. Ko moia Maria kingi I a pira nuku, ka puta ko tōku māma ko tui nuku. Ko moi tōku māma a tui nuku I tōku papa a James Baker, ka puta ko te kōtiro a tāhua panguru a papata. Ko ahau, ko Shelby te atawhai tui kupa Baker. No reira, he hara te kaupapa o te rāne. Ko, te aho matua, e rua ngā wahanga o tōku kaupapa kōrero. Tuatahi, ngahi tōria o te aho matua. Tuarua, te aho matua, inaia nei. No reira, ka peka atu ki kaupapa tuatahi, ngahi tōria o te aho matua. Mēnā horekau kō hangareo, horekau, kura kaupapa. I te tau kotahi mano I warau waru te kaumārua, I te timatanga o te kura kaupapa tuatahi, ko hoani waititi marae. I rapuhia I ngā whānau I tēnau kura o Hoani Waititi, kia tupu e mātau ngā rangatahi, ngā tamariki, I roto I te ao Māori, anō hoki, te aku I te reo o a tātou tūpuna. I te mutunga o te tautahi mano I warau waru te kau, I te tupuranga o te kaupapa, o kura kaupapa. Ko ngā mahi o ngā tōtara haimata, kia kore ngaro te kura kaupapa I roto I te ao o te Pākehā. Nā te mea, ko te tikanga me haere ngā tamariki Māori katoa ki te kura auraki. Nā tērā, ka hore rātou I tā te kōrero I tō tātou nei reo. Nā te mea, mēnā kā rongo ngā pauako I a rātou e kōrero Māori ana. Ka rongo, ā, ka wepuhia. Nā, ka peke tātou ki te tau tahi mano iwa rau iwa te kau mā iwa. Te whakamanahia tūturu I te ture o Aotearoa I ngā kura kaupapa. Mai, te ture o te mātauranga. Nā te rāture, I whiwhinga kura kaupapa I te whakamarumaru, anō hoki ko te pūtea. Ā, I hanga ai a rātou I te ingoa o te aho matua hoki. Ko te tikanga o te aho, he aho, ai, he aho. He aho ka whakamahia e koe kia rāranga kākahu, kia rāranga korowai rānei. Ko te tikanga o te matua, ko ngā tōtara haimata te tuapapa o kura kaupapa, o te aho matua. No reira, ka hikoi tātou ki te tau rua mano rua rau rua te kau maono. Te homatua I tēnei tau, tēnei marama, tēnei wiki, tēnei rā. Inā e anei. He rere ke rawa te homatua I enei rā mai ngā rā o mua. Nā te mea, ko te tikanga. Ko te homatua, mō ngā mātua kē. He kai arihi, te whakamohiora, he hara, te kura kaupapa. Nā, ko ngā rau kura I ngā wā o mua, Ko hore rātou I mohi ono te hea mā tāpono rātou. Engari tonu, ko te aho matua kē tātou. Ka noho mātou I te aho matua, ki roto, ki waho, ka kōrero I a tera, ao te po, pō te ao. Ko ia nei ngā hua o te aho matua. He mea whakahirahira tātou, he taonga tātou. Ā. Inaia nei, e ono te kau mā whānga kura kaupapa Aotearoa nei. Fū, te mīharo hoki. E ono ngā mā tāpono o te aho matua. Tuatahi, ko te ira tangata. Tuareo, tuarua, ko te reo. Tuatoru, ko ngā iwi. Tuawhā, ko te ao. Tuarima, ko ngā āhuatanga ako.
tuaono, te tino, uaratanga. I whakaako te ahumatua i a tātou. He mea whakahira tātou, he taonga tātou. A, e tika ana, kia ngi tū tātou. Koia nei ngā hua o te ahumatua. I o tātou reo, i o tātou tikanga, i o tātou tuakiri. A, tō tātou tirohanga ki te ao whānui. Nō reira, ka whakamutua i taku kaupapa kōrero pēnei.